Pilis sa Karataka. Ika ting puyo kasi kaya na tulog karanta nga bang jay. Laso tasing para po ay. Ari, mau kay Dios. Chung guys kay ni obra sa banda. Si Jinja pela sona ikima. Hey. Ima chat sa la kamajas kaya.